0: diterpa matahari.
1: Pangibusugin na Mama Ali, Mama Bini.
2: Aki.
1: Pangisamin na Kang Bea, Wasaka.
2: Aki.
1: Ang Daddy Bono.
3: Ate Upat, Mimi Haji Supriyatin.
2: Asik. Iya ah, Bunda Emma. Kita berdanggul.